0: laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugicarao 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the KBP.
1: Ang probinsya sa Agusan del Norte, giamuma o gidumala sa liderato nga mapinanggaon o naglantaw sa maayong ugma sa mga agusanon. Mao nga pinaagi sa iniusang lihok o malangkubong panggamanan, makapot gayod ang direksyon sa kausuwagan. Nagpadayon kini nga programa sa radyo, ang atong probinsya karon. Matag Lunes hangtod Biyernes, alas 8 hangtod alas 9 sa buntag, tiri lamang sa Magic FM o malantaw usab sa live stream sa Magic FM Facebook page. Mga agusanon, atong sayron ang dugang kalambuan. A developmental program brought to you by Provincial Governor Maria Angelica Rose del Amante.

0: Ang katauhan sa Agusan del Norte mao'y pinakadakong bahandi sa probinsya. Nakampati kini sa dugan sa probinsyal ng pangamahanan. Pag-amuma o pagpanga mao'y naguna sa administrasyon ni Governor Angel Amante, kauban si Congressman Dale Corvera.
1: Hangyo lang yun, tabang purbo nga ang kalinaw sa atong komunidad. Kaputong nato pinaagi sa inyong pagbarog ng tinud-anay padulong sa atong lehitimong gobyerno.
0: Sa pagpadayon sa 8-Point Development Agenda, kung diin tumong nga mahatagan ang matagagusanon sa patas na oportunidad, aron nga makatagamtam sa kaharuhay o katagbawan sa pagpuyo.
2: Na ay nagpanggap sa inyo

0: Daghan kayo ang serbisyong ihatag ni GOM sa ilang grupo sa provincial government na sigdahan ni Gobernador Angel Amanti. Amo siyang ipasalamatan.
1: Sa hiniusang liho, ang mga pagpaningkamot makapot ang kalambuan ng sosyal, ekonomikanhong aspeto, imprastruktura, kinaiyahan, katrabahoan o panginabuhian.
2: When you say Agusan del Norte, that would be excellence. Therefore, ladies and gentlemen, I challenge all of us. We have to live up to that name. Dili mahimo nga kita-kita ng pipipagkita. Kinahanglan ang best practices nato will be cascaded to the other municipalities and other barangays. But let us again remember, when you say Agusan, that means best practices.
1: Subay sa dekalidad ng pagpanerbisyo, dili gayod layo nga makabot sa lalawigan sa Agusan del Norte ang pag-uswag.

0: Daghan kayo ang serbisyong ihatag ni GOM sa ilang grupo sa provincial government na ipasimulahan ni Gobernador Angel Amanting. Amo siyang ipasalamatan.
1: Sa hiniusang liho, ang mga pagpaningkamot makabot ang kalambuan ng sosyal, ekonomikanhong aspeto, infrastruktura, kinaiyahan, katrabahoan o panginabuhian.
2: When you say Agusan del Norte, that would be excellence. Therefore, ladies and gentlemen, I challenge all of us. We have to live up to that name. Dili mahimo nga kita-kita ng pipipagkita. Kinahanglan ang best practices nato will be cascaded to the other municipalities and other barangays. But let us again remember, when you say Agusan, that means best practices.
1: Subay sa dekalidad ng pagpanerbisyo, dili gayod layo nga makabot sa lalawigan sa Agusan del Norte ang pag-uswag.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Magic FM.
1: D3Bio Health News.
2: Sige hapon na Doc Hands, lima na lang yung magkauban. Magsamok-samok na po ka. Attention, dili lalim ang magka-problema sa tuang blood pressure. Ang reason behind this is kaning pagsaka kanaog sa tuang BP kada adlaw. Naanay maintenance pero gasaka gihapon ang blood pressure. Mabot niya pag 160, 180. Ang kahadlukan na tuan ni kaning mga tao bitaw nga matolerate nila ang symptoms. Kanabang kaya sa ilahang lawas pero ang ilahang blood pressure gasaka. May ngunang-uban nga kaya raman ang kodok. Alamang ko manipong, muna'y hadlo kayo. Kailagan mga cases nga, ang lawas kayang mo tolerate sa sintomas, but later on, ang lawas nibigay, gi-ataki na stroke. Hinumduman na ito nga ito ang brain, ang atong lawas, na ay capacity to regenerate. Ang ito ang skin can be mag-regenerate. Ang ito ang atay, ga-regenerate. Ang atong gamang tinae, ga-regenerate. Ang atong mga nerves, ga-regenerate. Because we are human, made nga may capacity nga mag-regenerate. May sabihin, na atay capacity nga ayo sa tong kaugalingon nga problema. Muna'y disenyo sa lawas sa tao, muna'y disenyo sa human being. Even ang animals, ang plant,

0: Regenerate po na sila. Karon, kita man good, human being is made by stem cells. Gikan sa tong inahan, sa tong amahan, egg cells o sperm cells sa atong ginikanan, they are all made by stem cells. Ang stem cells, muna siya'y mga cellula na gatabang ga-regenerate sa atong lawas para muayo sa iyahang problema. Inumduman na ito ng pagkatao na ito, gibuuta sa egg cells o sperm cells atong ginikanan. Totally, kanang pagbuo sa egg cells o sperm cells, na-store na dira ang more than 7,000 of stem cells sa itong lawas. Nasa ito ang bone marrow, number one, pinakadaghan nila ang stem cells. Ang stem cells, special cells kani sa lawas, na kung naamang galing na ay cellular nga madaot, na ay stem cells nga mutabang mupuli aron nga katong nadaot nga cellular sa lawas mahulipan. Muli siya ipuli sa mga cellular nga nadaot, stem cells. Ang problema lang, sa karon nga mga panahon na, ang atong lawas, ang atong own stem cells, lili na ma-stimulate. It because of oxidative stress. Tungod kini sa itong daily lifestyle.
1: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Lito. Isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
0: So ang lawas, galisod na og recover ang lawas. Galisod nag-ayo ang lawas sa sakit. Muling usa sa tuang gusto nga ipabalik unta ba. Nga ang capacity sa lawas nga muayo sa kaugalingon nga problema, dapat ma-stimulate na to ni. Ma-stimulate na to ang mga stem cells atong lawas. Like for example, ang brain na to, kanang pinaka ilalok nga part sa atong brain, na dira ang neuroblast. Kung ma-stroke ang usa ka tawo, kung naay mga cellular dira nga madaot, for example, na amoy pasyente nga na-stroke, mangutan na doc, unsa may example nga makita na to nga visible kaayo nga ang pasyente na stroke. Okay. Kung ang pasyente malipong, dayon maglisod na og tindog, gapaminhod, gapamanhod ang lawas, possible ka na nga may kalabutan sa atake sa stroke. Kini siya nga mga cases, dili na ni siya angay nga ipilapila nato sa klinik eh. Pag naay membros pamilya nga gakalipong, unya nay history nga may high blood, nya gapaminhod ang kamot, walay kusog ang kamot, walay kusog ang tiil, nya maglisod nag istorya gakabulol na, dili na ni angay ninyong ipila sa klinik, idiretso na ninyo sa emergency room. Kay ganuman, every seconds and every minutes nga kaning parte sa atong brain nga dili ma-supplyan sa blood, oxygen o sugar, millions of cells ang gakamatay every seconds and every minute. Mas fatal ang effect ang mahitabo kung mapasagdan siya. Kay dapat, kung naman o galing mga blood clots nga nahitabo sa brain kay giatake ang pasyente, after 30 minutes, dapat ma-CT-scan yun ang pasyente. Makita dayon sa espesyalista ang kahintang sa brain. Kung unsay angay nga buhaton, kung kinahanglan bang ipababa ang blood pressure o kinahanglan bang tagaan o mga medication. Ang D3 Bio, adlaw-adlawon, batasano na ito ni, kay muna'y gamiton sa lawas. Kaling mga omega fatty acid, amino acid, nga naa sa D3 Bio, good fats, medium chain triglycerides, kaling mga good antibiotics, natural nga mga antibiotics nga naa sa D3 Bio, muna'y gamiton sa lawas, healthy food. So kung unsay disenyo nga para sa lawas, ihatag. So muna ko, gamiton niya sa lawas, ang D3 Bio aron nga magka-recover. Kumahin mo lang batasan na kadaanlaw. Naanis mga butika sa inyong mga lugar.
2: D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. Health News.
5: Ang Clinica de Alternativo Medicina Products sama sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, o Mighty C. Mapalit na sa mga musunod na mga butika sa Magsaysay, Cookie Pharmacy, Medgrace Pharmacy.
6: Ito ang official tambayan ng bayan, Magic FM.
7: Katambay mo.
8: Katambay mo.
7: Katambay mo.
9: Katambay mo.

0: Magbabalik ang Magic FM.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Lini Pitalisig, 34. Luya, damoy ako gibati. Unang-una na ako sakit na acid reflux. Tungkol sa naggamit ako ng capsule ng Magnum C, tanan gayod lang buya, gawa agad siya. Labi na gayod na ako sakit na yaon. Nervous, o yung pagpanignaw sa mga lawas, gawa agad siya tungkol ng capsule ng Magnum C product. Epektibo, barato pa!
1: Di nagyod mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Wake up and be energized. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits. A collection of your favorite songs from generations to generations. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits. Mondays to Saturdays, 6 a.m. to 9 a.m. Magic Gel Hits. Only here on Magic FM. Katambay mo.
4: Great music. Magic moments. This is Magic FM.
3: Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
5: Katambay mo.
6: Katambay mo.
5: Katambay mo.

0: Good morning. It's Downtown O'Clock.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap. Tambayan. Paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa putuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugigaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Kawayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo. Pilipinas, ang Magic FM. Katambay mo!
2: Proud member of the KBP.
3: I got my head out this show.
4: Magic Contentuan. All in one program. Magic Contentuan.

Ihahatid namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, katambay mo. Ayaw.

0: DJ Tyson.
1: Extremely hot music. Magic FM. Katambay mo.

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Why'd you go so far and broke me into pieces?
2: Noom C!
3: Ninfa Alberto, taga barangay 88, ang akong giinom Magnum C capsule o Magnum C coffee. O nakaayo gid sa ako. Pero na akong gibati karon murag luag-luag na gid akong gibati karon Magnum C gid akong gigamit. Maayo gid siya. Makauli gid siya sa akong mga balatian na gipambati. Barato ra po.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Get your dancing shoes and get ready for 2 hours rundown of your favorite dance hits. Magic Dance Fever. Magic Dance Fever. Magic Dance Fever. Pure dance hits from 80s and 90s. Magic Dance Fever. Every Sunday, only here on Magic FM Katambay Mo. Let's start the day to worship and give thanks to our Almighty Savior through music. That is why every Sunday morning, Magic FM Katambay Mo brings you Magic Joyful Noise.
5: That's why I shout for joy, sing His praises, lift my voice unto the Lord.
4: Magic Joyful Noise, every Sunday, only here on Magic FM Katambay Mo.
6: Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
7: Katambay mo.
8: Katambay mo.
7: Katambay mo. Katambay mo.

0: Magic Hit Parade. Halina tumabay at alamin ang mga bago at patok na musika. Magic Hit Parade dito lang sa Magic FM, katabay mo. Katabay mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
1: Katambay mo.
2: Katambay mo.
1: Katambay mo. Katambay mo.

mga awiting nagpapainda at nagpapakilig. Magic Jukebox. Magic Jukebox, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Magic FM, Katambay Mo. Fall in love and reminisce those good memories from the past. Magic Music Play.

0: Magic Music Pleasure every Sundays, 1 till 3 p.m. right here on Magic FM. Katambay mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
1: Katambay mo.
2: Katambay mo.
1: Katambay mo. Katambay mo.

0: Good morning. It's now 11 o'clock.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap tambayan. Paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa Butuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugikaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Kawayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the KVP.
3: I got my head out this
4: show. Magic Contentuan. All in one program. Magic Contentuan.

Hatid namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, Katambay Mo. Ayaw.

0: got more hits for you, so stay tuned. Magic
1: FM. Para sa matinong nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tayo,
2: happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligat,
1: epektibo.
2: DTX 500.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Nay, nagmungot malagi ka, Nay.
6: Hi, unsa naman eh. Nahumana lang eleksyon, wajud ko ka manga. May nalangon ta to, makapalit kog Magnum si Herbal Capsule o Magnum si Herbal Coffee. Munawagan ko ha, magpakamang pa ko ha, bisang humanang eleksyon. Para na ko'y pangpalit o Magnum si Herbal Capsule o Magnum si Herbal Coffee.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Wake up and be energized. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits.
9: Kuyong manliligaw na meron ng dalang lugaw. Tatlong rasas at gitara. Handa ng
8: dumara. A collection of your favorite songs from generations to generations. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits, Mondays to Saturdays, 6 a.m. to 9 a.m. Magic Gel Hits, only here on Magic FM, Katambay Mo.
10: Ito ang official tambayan ng bayan.
11: Magic FM,
12: Katambay Mo.
13: Katambay Mo.
12: Katambay Mo. Katambay Mo.

Young Money. Yeah. So. I tell her.

0: Katambay mo.
1: Magic FM. Where hit music lives.

0: got more hits for you, so stay tuned. Magic
1: FM. D3 Bio Health News.
2: Sa gihapon, Dr. Hans, lima na lang yung magkauman. Anyways, let's talk about hyperacidity. Pagpangasalom sa tiyan, kasagad may experience na ito sa iyo sa buntag, gakutoy, gahatdos na ang tiyan. Common sa mga senior citizen, then common usab sa mga dalaga gulitaw. Ang general term ani is kanang itawag nga gastroesophageal reflux disease. Kanang tiod mitaw ninyo nga ang pagpangasalom sa tiyan, sa stomach, musa ka paingon sa imuhang kutukuto, gatos imong esophagus. Ang uban maingon nga gahu huwag akong lughan, gahapdos akong tiyan. Na ay pagpanakit sa lughan, di baka ako ginaatake ani ron. Nakabala ka ang kalaganan. Musaka ang acid nga nasa stomach, paingon sa imuhang esophagus. Then, common, sakit ang lughan, huot ang lughan, aslom ang tilaok, usahay pait ang tilaok. Ang kahitabot mang guna ani, ang ato ang stomach, na amang yun na yung acid. Kay ang ato ang stomach, ang form sa digestion nga kahitabot sa stomach, is kaning acid sa ato ang stomago. Normally, ang atong stomach acidic. Ang problema lang kung ang acid sa stomach musaka ngadto sa atong esophagus. Muna nagitawag nga gastroesophageal reflux disease. Kaling atong stomach, ang pinakababaw nga bahin, nilas kutukuto na anadiray gitawag nga gate valve. Kanang gate valve, gitawag na siya esophageal sphincter. Mura nga siya o gate nga ga-open and ga-close. Kung mukaon ta mo open, kung dilita mukaon mo close. Ang nahitabo, pagka na madaot, plus na magitay ginainom ng mga antibiotics, mga painkillers, madaot man na. So, kanang gate valve dira, madaot ka na, muhuyang na. Pag mu-actionog sa ka ang ato ang acidity sa stomach, ang gate valve dili kapugong. Maabre na siya, ang acid level musaka nga sa atong esophagus, muna na magka-esophageal reflux disease. Ang reason behind that, ang esophageal sphincter nga gapugong sa acid levels nga musaka dito sa ato ang esophagus, guba o huyang na. So, muna'y gagahita mo. Karon, unsay mga sintomas? Kining mga sintomas sa gastroesophageal reflux disease, apil na dream mga higala ang heartburn, pagpangasalom sa tiyan, na may pagpanakit sa ito ang lughan, pagpanakit sa itong esophagus aslom, sometimes pait gani ang ato ang tutunlan, na ay pagkalipong, bad breath, ang hyperacidity di ay trouble in breathing. Then sometimes, gakos kinig hard time sa swallowing, magsuka. Alita karon sa mga pamaagi, aron nga mataga ano pagdagad. Coming from Texter 7, last number 733. Sir, ka na bang pagpanakit sa tutunlan, may kalabutan ba na siya sa hyperacidity? Pwede. Kaya kanang lingering cough bito, kanang pag-ubo bito na to, kanang kanunay tang ubon, naiubo nga ang causes is ang acid level sa stomach gasaka. So, tagaan nagbagdagal kaya bubasin mo na yung rason sa ubo. But, kung naatay ditribayo, ilakong tabang ang ditribayo ana. Gaworsen ni siya, labi na giyod kung matulog ta. O, hutuyon na ta. Di na katulog og tarong kay kisay makatulog ang hutuyon ka, muhigda ka, masigi kag ubo. Mag-cause ni siya sleep problems. Then suddenly, sa mga may asthma, pwede ning usas mga trigger point nga nang muatake ang asthma sa panahon sa kagabion. So, i-correct na tuling hyperacidity kay basin mo ni gahatag kahasol kung natay asthma. Ay galimot ditribayo kada adlaw. Lakong tabang sa pagpa-alkaline sa stomach. I-avoid na nato ang pag-inom sa mga caffeinated nga mga ilinon. Binagyod kung hilig kang kape, acidic, pagyod na siya, caffeinated, pagyod na siya, mag-cause o pagpangaslam sa tiyan, na i-try ang pag-inom sa DTX Coffee Mix. Kay muna'y coffee nga alkaline nga dili acidic, mapapaibig ka dyan sa DTX Coffee Mix. Kay muna'y kape nga dili maghatag kaaslom, kahasol sa inyong stomach, sa tuang esophagus. I-review na to ang ato mga medicine, ang ato mga tambal. Kay sa mga senior citizen, base ng reason, ganong gasaka ang ato ang hyperacidity, base may kalabutan na sa itong mga ginainom nga tambal. Kaya na ay mga tambal nga gakos o hyperacidity. Take note, bantayan ta na siya. Dayon, batasan nun na ito ang pag-inom ka na buntag sa'yo sa D3 Bio o DTX Coffee Mix. Na kung tabang mo alkaline, mo pa-neutralize sa acidity level sa itong stomach para ka na mga problema na ito. Sa mga may asma ha, na kung tabang ang pag-inom sa D3 Bio o DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Anyway, sa itong oras limitado mo sa ibabay ko. Ang galimot usbon ako D3 Bio DTX Coffee Mix. Puros kini available mga higala sa mga leading mga drugstore butika sa inyong mga lugar.
1: D3 3, Bio.
4: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butiga. D3 Bio Health News.
7: I got my head out this show.
8: Magic Contentuan. All in one program. Magic Contentuan.

0: natin namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, Katambay Mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
1: Katambay Mo.
2: Katambay Mo.
1: Katambay Mo. Katambay Mo.

0: is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: Magic FM. Katambay mo.
2: Good afternoon, it's now 12 o'clock.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap. Tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa Butuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugigaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo. Pilipinas, ang Magic FM. Katambay mo!
4: Proud member of the KBP.
5: I got my head out this show.
6: Magic Contentuan. All in one program. Magic Contentuan.

0: Hatid namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, Katambay Mo.
1: This is DJ XC on the mix.
2: Hey,

0: We got more hits for you, so stay tuned. Magic
1: FM. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Manolo Puno, Barangay 19, Ibog City. Amo ko kung dialysis, daya mo ko sir. Luya kang lawas, binod ako mga tiil. Pag inom na ko, kapag nawawala kamay, muna ako gimintin na akong inom. Kaya ko po man, sa una, akong tiil, binod kayo ko na labad akong ulo. Tumar na ko na yung Magnum C capsule. Napintahan naman sir, basta Magnum C, hibo parato pagi sir.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: D3 Bio Health News.
4: Sa Gyapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Ngunit tinuon nga, sinariyo ron. Kaya ang sakit, mga higala, mga kaditri bayo, mura ni siya o kadina. Long chain ba nga magkatay-katay. Mintras naatay panahon nga, dili na ito malugangan atong mga sakit o baladian. Pug nga na nato. Ato nang paggangon, naatay supplementation na makatabang sa pagpahunong, pagpaggang, sa paglala sa mga sakit o balatian, sa pagkatay sa komplikasyon. Naatay D3 Bio sa mga butika. Bisag, sayo sa buntag, nakainom tag D3 Bio. Tawhay ako, satisfy na ko, ana. Malipay ko, ana, sa itong mga senior citizen. Matabang-tabangan ang itong mga sakit o balatian ba? Tapos naapagitay protection sa gitawag na ito nga mga bacterial o viral infection. Kaya kaning D3 Bio, perte man eh. Kaya ang D3 Bio, taas man niya o medium chain triglycerides. May monolaurin o gloric acid man. Nga mo patay o gagaw, may edad na ka, may diabetes ka, may high blood ka karon nga, kanunay kang ginaubo, unsaon ta man aron? Eh kanang ubo, pag magka-pneumonia na ta, mo man yung mag-cause o komplikasyon na ta, mo man yung maka-hospital na to. Kaning pneumonia, mga senior citizen, may high blood na ka, may diabetes, ubon ka, mo grabe na, muhinay imong immune system, kaya naakay comorbidities, naakay sakit, nga, ma-hospital, nag-isulog ginahawa, staktay, tawag si nanay. Muna yung atong likayan, nga, dili unta mo abot sa punto niya, anak. Kung may mga ibatig man rin, pagkatulos to tunlan, ubon ta, ginaduaw tas ubo, trangkaso, ginahilantan ta, kalaon, or either hapon, inom nag D3 Bio. Kanang D3 Bio na to, kadaan law sa isubuntag, nakukay nagtabang. Nakukay nagtabang ang D3 Bio na to. Usapon lang. Katol akong tutunlan ron, aha, usap ko D3 Bio. Ang kanindot ani kay ginamaintain gin nila, kada buntag, pagmatas buntag, naka D3 Bio na gainom na nag D3 Bio. Kaning mga sakit na pulo kabo chronic disease, 80% sa mga may edad, 65 pataas, na ay mga kondisyon eh. It can be tungod dala ka na sa tuang edad. 58% sa mga nag-edad sa 65 pasaka na ay hypertension. May high blood. Nag-una gini, 58% muna pinakataas o porsyento sa sakit karon nga naas mga may edad na. 47% sa mga nag-edad sa 65 na anay taas nga kolesterol. 31% sa mga senior na anay arthritis, sakit ng tuhod, ngulngul na daw. Ngayon, 29% na anay heart disease, mga coronary heart disease, gapalpitate na ni, gahuot na ni akong lughan, dali lagay kong hapuon, makalakaw ko pilag ka, lakang, maglisod na ko. 27% sa mga senior citizen, may diabetes. 18% sa mga gaedad sa isinta, pataas, na anay chronic kidney disease, nako, gakupos ng ato ang kidney, ay layo lang ang tatanang unending spending ba. Magkaedad na, imis nga magkaedad, tatawhay ato ang kinabuhi. Magkaedad ta, magsigi naman ng taggasto, imis din natakatrabaho, i-enjoy na nato itong ato ang mga pensions or mga napundar nato ng mga negosyo, na-enjoy na unta nato to. Pagabot sa senior citizen, ang atong napundar, i-gasto rin po nato, muna na hitaburon. Ganahan ta, 14% sa mga may edad, senior citizen na anay heart failure. 14% sa mga senior citizen may depression. Ako, magulaan lang si nanay, si tatay. Then 11% sa mga may edad na naay Alzheimer's disease, na anay dementia. Bunga-bungaw ba? Dali na magkalimot. 11% sa mga may edad na anay chronic obstructive pulmonary disease, na anay COPD. Problemas baga. Kinahanglan nga kining tanan makonsider na to. Nga pwede na tong buhaton nga maprevent na to kining nga mga sakit o balatian. Number one na, katong atong gimension nga mga sakit, pulo to kabuok nga na sa mga senior citizen. Ang uban ato na itagluha o na itulog ka mga sakit, things to consider. Pag may edad na ta, may sakita, i-maintain na to ang healthy nga weight timbang. Ayaw mo kalimod sa pag-inom sa DTX Coffee Mix para dili mo dali magsigi kaon-kaon, timo-timo. At isbang nga kung gutom mo na atay coffee nga, Timpla kong dito ex coffee mix kay gutom. Kaysa mukhaon kong tinapay, maglugang ning ako ang sugar. So timpla lang dito ex coffee mix, magting lamingan ng kapiha na. Healthy kain na. Taas ang antioxidants, may fiber, may vitamins and minerals, may ampalayan ang siyang blood purifier. Upausos na sa itong blood pressure o sa itong sugar. Pag dito ex coffee mix, ang dito ex coffee mix mga higala, muni kapi karon nga naas mga butika number one. Pangutan na mudra sa mga butikang pharmacy. Bisag may edad na ka, ga-coffee Japon ka, pero ang imong coffee, herbal, ga-cleansing ka, ga-detox, ga-panambal man ka, ga-coffee ka, ga-panambal ka. Gamit ha sa mga may edad dirang may sakit na, para dili magkutoy ng itong tiyan taon, lookay ka na si nanay tatay. Ga-inom pa nag-maintenance, ga-kutoy ng tiyan na na. Pag-inom dirag DTX Coffee Mix, pag-inom mag D3 Bio. D3 Bio!

0: Kaya akong gipuli ka ng inyong produkto. Okay, nag-get siya. Wala lang may iba. Kaya karon mo na ganaan ka ikaw kainom. Kaya ganaan ko kong kaon. Dahil ganaan ko kong matulog.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butiga. D3 Bio Health News.
2: Ito ang official tambayan ng bayan. EDUCAFE.
3: Katambay mo.
4: Katambay mo.
3: Katambay mo. Katambay mo.

0: Katambay mo.
1: Katambay mo.
2: Magic FM.
3: Where hit music lives. We got more hits for you, so stay tuned.
4: Magic FM.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Alma, lalisan, taporok 5 mabini, sakit akong ulo, magsakit akong ulo niya, magsakit akong hawak. Karon niya, nag-magnum siko. Okay siya. Yang ako pong pagtuog, barato ra kaayo. Minti na lang ko, na ni magnum si. Basta magnum si, barato pa, effective po pa dyan.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
9: Ito na ang pampagana at masarap na kasama.
2: Magic Tudong Katambay.
9: Ang reading pork.

0: Reggie Udong Katambay.
1: At iba pa.
0: Dito lang yan sa tunay na nagpapasaya. Magic FM, katambay mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM,
2: katambay mo.
3: Katambay mo.
2: Katambay mo. Katambay mo.

0: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: Magic FM. Katambay mo.
2: Good afternoon, it's now 1 o'clock.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap. Tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa putuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugigaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Kawayan City, Sabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo. Pilipinas, ang Magic FM. Katambay mo!
4: Proud member of the KBP.
5: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Elsa, Abi, sa una, murag, ili tayo ka magkakuan ba? Kanapang katulog. Karon okay na siya, makatulog na ka. Magnumsi nga kapira man ang ako gigamit. Kapira gina ako permente, palton.
5: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnumsi. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnumsi.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Ako si Mrs. Lily Junior, Malangga 22A, Ingog City. Ako, adugay na kong user sa user ko sa Magnum C. Nakaingog ko nga, patsada kayo, pawag ang kape, patsada din ang kape kayo. Wala kayo batiyon, lagsika, wala kayo batiyon sa imong kutubuto, hindi ka makatulog. Nagkakayang benefits ang Magnum C. So, dili lagi kong gagamit sa laing. Magnum C ang nagin ako, oh.
5: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Butuan, sa Langihan, CNC Pharmacy, sa Puyuhon, MNC Pharmed Pharmacy, o sa Villa Cananga, or Villin Pharmacy.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Maria Roberta Piresaldo sa Tulosa, Kabadbaran City. Kanang di ko makakangay sa mga uban nga mga kapi. Di ko makukuha magamurag mo UTI na yun ko. Wala di ko makukuha niya. Ako nang isulayan ang Magnum C niya. Mayo man di ay. Wala ako nag-mintin ako ani. Kada buntag, palit yun ko. Oh, lami ang Magnum C.
5: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Dalton Drug, ug Jalen Generics.
10: Good morning, Mang.
11: Uy, good morning, Pang. May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatangduha.
10: Pumunta ng...
11: Dali, dali mga pita, tilawin ng kape.
10: Pumunta sa aroma ni, uy.
11: Ay, syempre.
10: Hmm, be, tilawan ko. Ah, Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
11: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
10: Magnum C Herbal Coffee?
11: Oo, mo na ang pinakabagong kapi karoon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani kay nanin siya'y malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
10: Kung maumang, ako sabi niya i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
11: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani.
1: Herbal juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
5: Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
5: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
6: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
7: Magnum C Organic Rub.
6: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub, 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
8: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitumbalik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay safe o dili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalumtom o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
6: Mutia Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
9: Love. Anlam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
10: Sigurado ka?
9: Sex.
10: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
11: Marriage and career.
9: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
10: Natural. Kay sige kang pambabae.
11: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
9: Yes, natawad. Thank you po sa trabaho.
11: Love, Sex, Marriage and Career. You.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabungad ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Ako si Visitasyon, Manigde, taga-dabong-dabong. Kining Magnus si akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, ang dugay na, kanang yalibyo yun siya, maayo yun siya. Duwara yun akong gamiton. Nakaangay naman yun ko. Kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Valentina Eborni. Sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Napa-ultrasound ko. May nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound otro, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. Cancer patient survivor man ko. Dangang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuway na ko sa Magnum C. Suspirte, gigiya ka nami. Iyagit ang kape kag ang kapsul. Uli na gani ko nagamit sa kape kay wala man ko nag-testing. Pagkuhan sa lang, nagsuway ko inom. Pag inom ko, uy, dami man din yung kape. Ngayon, nagpalit ko dua ka karton daw sa lang. Hantod ka ron, amun na nang ginamintin ko ang kapsul o ang kape. Pertigid ka namin, efektibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Regium Distributor, Root Pharmacy sa Kalinan, o L3 Pharmacy.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
6: Kumuta ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
6: Kumuta sa aroma ni, oy.
7: Ay, syempre.
6: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
7: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, more na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay naanin siya'y malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
9: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong kung pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C Daya Care, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C Daya Care, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
10: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ngayon po ay nakikinig sa programang Love,
7: Sex, Marriage, and Career. Kauman si Captain Jack, kung si Mommy Lucky. Maayong pagpaminaw sa atong tanan. Maayong paghuman o paniudto. Maayong paghuman o pamahaw or panihapon. Kaya na may uban nga location, Captain Jack, na madungo nga itong programa o inigabi.
10: Maayong gabi po sa uban nga... sa gabi po nakikinig sa programang LSMC.
7: Yes,
10: ngayon.
7: Maing aga kag mayong gabi. Maing gabi ka sa aton nga mga utod subong nga namati sa aton nga mga Ilonggo kag Ilongga or mga Hiligaynon. And also good evening and good afternoon and good evening to all our listeners who are English speaking.
10: Tama.
7: O, diba?
10: Nagsisimula na naman po tayo, mga kaibigan. Dalawang oras na magsasama-sama sa programang LSMC. And ano bang magandang pag-usapan ngayon, Mami Lucky? Araw po ng Thursday. Throwback Thursday. Ayan. Ano bang meron sa...
7: Throwback Thursday, Captain Jake. Nakita ko ba nga? Kaya nabitaw, ano, Cap? Ang imuha gini ay nga... sabay tama na tama ba ng term nga pamatasan ay hindi ay imo attitude magdepende dai gid no kung kinsa imong kauban
10: sa
7: kaysa una mag una nakita ko sa akong kanang kumbaga nakita ko sa akong video sa una lahi ang kumbaga nakita ko sa akong video sa una lahi ang ako ang attitude towards sa laing mga tao sa nakangkiat kaayo ana ba pag nanaday ka sa unahan no kanang bitong
10: iklaro daw paliwanag mami Lucky
7: so sa una ba kiatan kaayo ka
10: okay.
7: Karon kay murag dili na murag ninigong na jud ka
10: so dunay mga dunay mga memories when you were young
7: younger.
10: Doon na kayo, makasulti ka ba nga lahi na daigyug kayo ko? Di na pareho sa una.
7: Sa una, kiata na
10: sa una, laagan kayo ko.
7: Laagan. Kaya sa una, laagan kayo ka. Kasi pre, ang imong mga kauban atong mga panahon na mga laagan man sad kayo.
10: Sa una, diigyug ko, mapuyog balay.
7: Sa una, nanamay mga amigo nga mo yung unog. At hindi kayo makita ta, maglaag ta. Bahala ko lagi walay kwarta.
10: Tinood. Nga, pagka magkaumusad ng panahon mga kaibigan, marami ka realization. Nga, lahi na po ng imuhang dagan sa imuhang
7: unahuna.
10: Dili na pareho sa unang nga. Nganong ganahan gid ko magtapok mi sa unang. Nganong magbuntagay gid mi sa unang. Pero karon ang akong oras, maraglami na lang gid itulog.
7: O, tinuod ka. Maraglami itong... Sa una ganahan kay kag banha kaayo kay murag feeling mo sadya kaayo karon kay murag pag naay banha gamay kay murag
10: masuko na ka halungar ko ng radyo bi nga banha kayo
7: sa una kay ganahan kay kag sige pahumot ug taman karon ganahan na kas baho sa haplas
10: sensitive kayo kag ilong ug naay humot sakita na ka sa ilong nyang imong ang humot para sa imong karon ang guana ka ng haplas mga vaporab nga Magnum C
7: sa una ganahan kay hingar ni kay ka ganahan kay kag mga bisan unsa na lang pork chop parang kay ganahan ka magulay-gulay.
10: Gulay na ta. Nya isa sa mga timailan ni mo no nga usab na gid andagan sa panahon kana lang mahiligon ka na sa pagtanom sa mga bulak.
7: Ay, kana lahi na mo nga level ka. Lahi na po nga level.
10: Lahi kana... na, matingala ka ba nga sa uno? Di man siya ganahag flowers. Pero karon makakita ka flowers. Marag, ganahan na ka mamalit og kaang.
7: Magtanong-tanong. Ganahan na ka mang hagbas.
10: Ma-appreciate na nimo ang bulak sa anturium.
7: Sa una kay pahagbason ka, di ka ganahan. Karon kay marag, ganahan na ka nga manlimpyo sa iyong tugkaran. Mang hagbas na.
10: So yan yung ibig sabihin ni Mami Lucky, mga kaibigan. Kapag ka nagbabalik tanaw ka sa panahon ng mga kabataan mo, iba ang trip mo, ibang pag-uugali mo, ibang takbo ng isip mo. But eventually, yan ang sabi ko na it takes time na magkaroon ka ng maturity na tinatawag. Ayan. So pag nag-matured ka na, yung mga bagay na dati-rati para sa imo maayo, para sa imo enjoy kayo. But eventually pa mga kaibigan, pag nag-matured ka na, iba na ang pananaw mo sa buhay.
7: Alam mo, Captain Jake, may napanood ako na isang...
10: Mas tahimik pagka medyo may edad ka na.
7: Correct. Mas ganahan na ka.
10: Tahimik, mas gusto ni mo ka nang di ka gustong samok, mas gusto
7: di
10: lang
7: ka ng banha.
10: Yes.
7: Na ako nakita, Captain Jake, nga kanausa siya ka ng psychologist na tawag. Doctor. Ang brain daw sa tao daw kay mature gyud siya 25 years. So ibig sabihin kung 25 years pababa kanang mga huna-huna daw ni mo puno ng mga isip pang kanang mga binata pa ni mo ba so mga decisions pa ni mo so kunang mga decisions sa imuhang kabataan sa una nga nahimo ni mo nga murag kayong kung ano, nabuhat ay nako to, mo na siya ang epekto. Kaya pag-abot sa unahan, ana, makayong kung buong nga ginakaw sa una dahil, ay, gibuhat, manay nako, nanggilak-hilak, manay ko anong lakihan niya. Pagka, unahan, pagka pagbulag na mo, kay pangit, manay kayo ng tawhana ni Oy.
10: Oo, man. Anyway, magandang araw po once again sa inyo lahat mga kami. Throwback Thursday po. Welcome po sa programang LSMC. At sa lahat po na manakaantabay sa programa natin, pwede nyo kaming mapanood ng live sa Facebook. Pangitalang ang Captain Jake and Mommy Lucky.
7: Captain Jake and Mommy Lucky, live na live po ang ating Facebook.
10: Pakiclick po ang follow mga kaibigan. At ngayon po, meron kaming bagong produkto na ipamimigay.
7: Ay, oo, pasaka dito na ako.
10: Ganahan gani sila. Ay, basta na ipanghatag garon. Ay,
7: ganahan
10: na po ni sila garon. Na ipamimigay, may bago kaming produkto na ipamimigay po sa inyo. Ito yung sabi namin nung nakaraan na Dio, para sa ilok ba? Gusto mo ka ng walay baho o nga kilikili, ana? Oh, naatay ka ng produkto nga para sa ilok nga giarkilhan sa kwaknit, kana?
7: Ha?
10: Ilok nga giarkilhan sa kwaknit. Murag bito, ana ni mo sa imuhang... Imuhang kamot kay na imo kwaknit nga nagpuyo. Money karon naani produkto
7: para na. Naani bagong product karon nga among i-share sa inyo ha. Nagpaabot lang ko nga mang nagpakuha ko o kay nang ano. Nindot kay ni siya nga produkto so stay tuned mo sa mga nagtanaw sa to Facebook live kay manghatag ni Og underarm Dio spray.
10: Ayan, Dio spray. Ano bang lesson ngayong araw mga kaibigan? Bago natin pag-usapan ang o bago natin basahin ang kwento. Ano bang magandang isa sa mga lessons ngayon Mami Lucky na pwede natin i-share? Meron ako in mind. Gagabi pa na ako ni Gio na huna.
7: Sige daw. Kaya naguna-huna ako karon.
10: Sometimes the slowest is the fastest. Gwapo kayo ng phrase ha. Ako lang po rin nabasa mga kaibigan and katong nabasa na ako ni ganahan ko sa iha kay tama no na yung mga kay mga realization. Us muna to ha. Sometimes the slowest
7: is the fastest.
10: Usahay daw kanang pinakahinay o hinay-hinay lang maupadoy kunoy pinakakusog. Ayan. So paano na siya i-relate sa tuang kinabuhi? Paano na to na siya istoryahan? Sa usahay sa tuang panginabuhi sa matag adlaw, usahay kita mga batan-on. Gusto na to dali dayon ang mga butang dali ang halimbawa nangarap kang kanabitang mahimong successful nangarap kang makaabanti sa kinabuhi sometimes gusto nimo dali ba gusto nimo and sometimes tungod sa imong pagmamadali dali ra pud ka madagma
7: kanang dinalian
10: oh gusto nimo madali and daghan kay ko experience and daghan kay ko mga lessons nga nakatuloan na Mami Lucky nga kana mga gadali sa ilang karera gadali sa kinabuhi nga gusto niyon mga makita ba nga nag-succeed sila or na-prosper sila sa kinabuhi makabuhat og dili maayo nga mga pangunahuna o makabuhat og mga butang nga dili maayo ngano man gigadali man mo ning ginamin nga sometimes the slowest is the fastest. Kaya katong mga slow lang pero inday-inday, inanay, mga panuntoy, mas nauna pa mamilaki eventually. Katong mga stable ba, katong itong murag binaong ang trabaho ka ng baong
7: panihok. Hinay-hinay lang pero...
10: Pero consistent.
7: Consistent, yes.
10: Mga na saying nga na sometimes the slowest is the fastest kay... Ang baon nag-contest man, na-story na Mami Lucky nga ang rabbit o ang baon nag... Rabbit o ang turtle nag-contest sila. Ingon tong rabbit nga, lumba na. Normally po mga kaibigan, pildigid ang turtle. Okay, sa pagdaog niya nga, hinay man siya. But sometimes, sa sobra ka confident ni ano...
7: Kumpiyansa.
10: Yan, sa sobra ka confident ni rabbit, una na siya sa race, wala pa sa finish line,

0: kaibigan, can lead to arrogance.
1: Correct.
0: Yan ang sobra kakumpiyansa. Ang confidence mo, mga kaibigan, don't get me wrong, tama po yan, tama yan, nalatay kumpiyansa sa itong kagalingan. But overconfidence, mga kaibigan, will lead to arrogance. Kaya bang arrogante? So, ang yung ipuhat, mami laki, tungkol sa yung pag-arrogante, relax-relax ako, eh, dugay, bakit is turtle? Ah. So, nahitab po, nakatug siya, mami laki, sa panahon na tug siya, nilabay na this turtle o si turtle ang niabot sa finish line. No.
1: Because nahimo siyang kumpiyansa
0: so,
1: po.
0: So, mga nang ibig sabihin na sometimes the slowest can be the fastest kay tungod lagi sa imong pagiging consistent. Usahay sa kinabuhi, mga bisunta o mga butang, pangarap na buhay, pangarap na karera, pangarap na trabaho. And sometimes gusto nato madali, gusto nato apason.
1: Mm-hmm.
0: Gusto nato nga makita dahil sa tuang kinabuhi ang ginatawag nila og success. Mama now saying we tend to pretend nga we are somebody na in this world.
1: Yes.
0: Pero di pagod panahon, dili pagod tama. Kaya nagawa magpakaroning na lang ba? Nga usay makabuhat tag dili maayo na uban uban mang hilabot, ang uban mang mangilad.
1: Ang uban mang lamang og tao.
0: Oh, yes, mang lamang og tao. And I isa sa mga lessons ako nakatuna na ni Mami Laki atong panahon sa investment scheme pwede na ko i-share sa ilahang.
1: Pwede naman siguro.
0: Sa panahon sa investment scheme, doon na may amigo nga magaling, matalino ha. Isa sa katong creator atong isa sa mga investment scheme. Amigo, kailagi na mo to, amigo na mo. And magaling, matalino. Ang family niya, maayo po. Ang iyong family, mga maestra, talaga okay man ang dagan.
1: Okay.
0: Maayo ba? Kung tanawin mo ang kinabuhi, hindi man yung pobre, hindi po inaanak ka dato. Pero
1: mo yung
0: kagpanginabuhi, okay man.
1: Hmm.
0: But tungod sa ambition and tungod sa kanabitong kagigil nga makabot ang usa kabutang nakabuhat og dili maayo. And they tend to, kwan ba, kanang make decisions ba nga mabutang sila sa alanganin. Create sila og sistema nga dili maayo itong mga investment scheme and then ang kwarta ng sulod daghang kayo and ang tao believe kayo ang tao sa ilang ano man maiyon ang tao nga maayo kayo ang tao ni kayo nag-create sa ilang nga system but eventually that system lead to kwan chaos yun kay di magyun na maayo kanang mga Ponzi schemes mga schemes nga kanang mga immediate money or mga
1: yes.
0: Sa tawag na easy money there's
1: very
0: no such
1: easy.
0: Thing as easy money maniwala mo wagi inana kay kung naaman mo na mong buhaton. So, ibig sabihin po mga kaibigan, dali na kailaron tungkol sa itong mga ambisyon. Mo na ingon nga, sometimes the slowest is the fastest. Kaya kinin nagdali ito, mga pag yun makapadugay sa tuwa. Kaya ang uban, ang ending prisuhan man. So, mo na.
1: Sometimes the fastest will lead to the prisuhan.
0: Yes. Mag-lead pa sa prisuhan, madaot pa imong dungog, masamot ka kadugay. Nga naman, kaya imong pangalan na dungisan. Naguba imong dungog, nagubang imong pangalan, kaya madugay kagyod hinoon.
1: Yes,
0: pero kini hinahinay lang, consistently, gakamang, pero minaayo ang gitrabaho, eventually, mo create na siya compound result, Mami Laki. Hinahinay siya, kanang snowball effect.
1: Mm-hmm.
0: Kanang snowball effect ba? Kita kanang snowball effect nga, mudagan ng snowball, gikan sa gamay, mudako.
1: Mm-hmm.
0: Muna akong ginamin nga, kanang compound result, kanang eventually, mudako
1: ragin na siya. Oh.
0: So, muna ha, again, nagkalimot, kung ang ambisyon tas kinabuhi, hinahinay lang. Pero agion kanunay sa minaayo, labaw sa tanan, sa pag-ampo. Dili pwede nang dalion na ito ang pangarap kay usahay. Tungod sa itong pagdali-dali, madalinaas na ka, makabuhat ng kagdesisyon nga dili maayo.
1: Correct. Mawagin na siya.
0: Sana po malinaw yan mga kaibigan. Yan po ang isa sa mga lessons nga itong nakutlo karong adlawa. Kaya kanang butang ako, yun ang nakutlo po sa ako ang kinabuhi ba nga. Nama ka itong phrase ba, katang nga quote ba nga kung nabasa nga. Sometimes the slowest is the fastest. Tinood yung gayo kay kinanghinahinay lang tamo, panoy ni paspas. Salamat po mga kaibigan, tuloy-tuloy ang programa, makikinig o pakinggan po ninyo ang isang awidin at mamaya-maya po ng konti mga kaibigan, isang story na naman po ang ating pakikinggan sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
0: Marriage and Career mga kaibigan.
2: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Marriage and Career.
1: Good morning, Mang.
2: Uy! Good morning, Pang. May kini mata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatangduha.
1: Pumunta ng...
2: Dali din mga pita, tilawin ng kape.
1: Pumunta sa aroma ni, uy.
2: Ay, syempre.
1: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
2: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C. Herbal Coffee man na siya, Pang.
1: Magnum C. Herbal Coffee?
2: Oo. Mauna ang pinakabagong nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
3: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
4: Hi, kalami untay kapi-kapi ron, oy. Pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo na raba jud kog Magnum C Herbal Coffee.
5: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot ikag palingki ba?
4: Palitan ako ni mog Magnum C Herbal Coffee.
5: Hala, Nay, wala raba. Nakalimot jud ko.
4: Kung-ho! Balik dito sa parwasya. Iingan talaga nga magpalit og Magnum C Herbal Coffee. Imuha dyan ang ikalimutan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum C Herbal Coffee. Pagdali dito.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Love, sex, marriage, and career.
1: Ay, parin po yung nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career. Kauban si Mommy Lucky og si Captain Jay.
1: Siyempre, programang ito mga kaibigan natin sa inyo ng Magnum C, the most nutritious herbal food supplement. Kapag medyo matamlay ang ating katawan, kalusugan, may problema na, dahil nakakaedad na, di nagyan mala. Muna yung maingon ba nga, di nagyan mapungan.
2: Ang pagsalig sa katawan.
1: Di na ginmapungan ang mga balatian pagka nagkakaedad na yan. Bunga-buyan, mga kaibigan, minsan dahil sa ito ang mga selula, dahil sa aging po, mga kaibigan, namamatay ng kusa. Hinahinay ang kuhaan mo, nagkinahanglan ng mga food supplement, mga nutritious na pagkaon. Ayan, and labi na kung kulang ka sa pahuway, ayan. Nindot yun nga saktong pahuway, saktong pagkaon. And syempre, samahan po ng mga food supplement gaya ng Magnum C Herbal Capsule.
2: Mm-hmm.
1: Dahil ang Magnum C Herbal Capsule, purong herbal po yan. Sa mga hindi pa po nakaalam tungkol sa Magnum C Herbal Capsule, yan po ay purong herbal na malaking tulong para sa kalusugan, lalong-lalo sa bughat, may mga bagong opera, may mga mabibigat na karamdaman na... minsan, ang dahilan ay dahil sa luya lang ang resistensya. O sa'yo magod ang atong lawas. O kini atong lawas magod. Namagod niya sa'yo ka ng kusa nga pag-ayo. Bisan ganin ang simpleng kalintura lang kung bunga lang sa mga virus sa palibot.
2: Kaya ng viral infection. Kaya nabitang so, makuha lang mo sa gawas-gawas.
1: 7 days lang na. Bisan di ka mo inoptambal, mauli ang ramanggana kayo. Atong lawas, kusa lang na siya mo ayo. Basta dili lang yun. Luya yun ang atong resistensya. Kaya niya mulaban mga milakin. 7 days, bisan di ka magtambal, maulian ka lang yun. Nalang yung mga, like for example, mga... peak sa imong sakit ba? Mga 3 days, 4 days, bugat yung imong lawas na.
2: Pero after anang days?
1: Mga 6 to 7 days, maulian ka ragyod. Pero pagkahina imong resistensya, mo na ingon nga, di yung pwedeng, di ka mo inagtambal.
2: Yes. Yeah. Sabi na pagbalik-balik ang kalintura, kahit tungod weak ang imong immune system.
1: Ayan. Pagkahina imong resistensya, dili pwedeng wala kay sama aning food supplement nga ginaingon. So, paano ba pag-inom ng food supplement? Hindi yung panahon na may sakit na tayo. Pag-inom po ng food supplement, yung panahon na okay pang katawan. Bakit? Mura ba gaino vitamins? Madabago nag... Ang vitamins, mga kaibigan, malaking tulong talaga sa kalusugan para makaiwas sa mga malulubhang karamdaman. Hindi iniinom ang vitamins doon lang sa panahon na nagkakasakit na.
2: Mm-hmm.
1: Food supplement, ganun din po, mga kaibigan. Dapat nutritious ang kinakain. Pagka hindi po nakakain natin yung mga nutritious na pagkain, andyan po ang food supplement. Kaya nga, supplemento ang tawag. Ayan, supplemento. In the absence of kanang prutas, gulay, dun ay supplement. So, mo ang supplemento nga nutritious ang Magnum C Herbal Capsule. Dakong tabang para ang atong resistensya kusgan. Mo nang di itadali maluyan ay kanang bughat nga ginatawag nila. Luya ang panglawas, walay kusog ang katuhuran. Dali ka malipong. Nindot kayo nila, binakadunay mi anemia.
2: Mm-hmm.
1: Maayo kay Magnum C Herbal Capsule. Kitaasa kayo sa iron. Niya kanang bughat. Kanang, usan ang bughat ka namang pangurog, ang muragway kusog ang lawas, Magnum C Herbal Capsule. Kanunay maglabad ang ulo, Magnum C Herbal Capsule. Sometimes ang paglabad sa ulo, bunga lang usahay sa kakulangan sa oxygen sa atuang ulo.
2: Mm-hmm.
1: Halimbawa, kulang ka sa tubig, ayan.
2: Water intake.
1: Kulang ka sa tulog, gana, isa sa mga causes. Stress, ayan. Pero kung halimbawa, labad sa ulo tungod sa na ay kanang mas malala ang hinungdan, dili na na pwede sa suplemento. Mm-hmm. Ayan. Pero kanang bunga lang sa kulang sa pahuway, kulang sa tulog na Magnum C Herbal Capsule. Nindot kayo, ana. Kaya ako mo, may ginamong ginainom. Good mo, may ingon din. Nindot kayo na. Kaya mo, may among ginainom.
2: Every night, mag-inom ka bago matulog.
1: Among tulog usay, labi na magbiyahe. Ang among tulog usay, 3 hours, 4 hours lang mga tulog. Di namin mabatig kaluya. Magnum C Herbal Capsule niya. Mao po na'y napansin sa mga Magnum C users nga dili, dali, maluya kay ligon ang lawas kay naka Magnum C Herbal Capsule.
2: Ay, no.
1: Kung diabetic naman, do na ba'y food supplement para ana? O Magnum C Diacare. Yan.
2: Pag diabetic, kung diabetes, diabetic, Magnum C Diacare. Kaya na siya'y insulin powder, Captain Jake, na makatabang para sa mga na ay diabetes.
1: Ayan, Magnum C Diacare, doon ay makabuhay, serpentina, pine bark, and according to Doc Navalta, ito po isang doktor mga kaibigan. Doktor tala, medical doctor ha. Hindi po ito doktor na ano. May in-upload kami sa
2: among
1: Facebook page nga. Siya mismo, isang doktor na, may product review siya. Siya mismo nagre-recommend na ito'y maganda sa diabetes dahil ito'y may makabuhay. Paborito pa nga niya makabuhay mamilaki.
2: Mm-hmm.
1: Sabi niya, ito may serpentina, ito may pine bark at saka insulin plant. Napakaganda nito sa inyong kalusugan, lalong-lalo na pagka may diabetes. Ano po yun, Captain Jake, na food supplement? Magnum C Diacare. Ayan, diabetes ba? Diacare. Magnum C Diacare. Mapalit po sa mga nagkadayang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Diyan sa Bislig, Tandag, Agusan del Sur area, Butuan, Kabadbaran, Hingoog, sa Bukidnon area, naanan na sa Pharmacia Egang, Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon. Sa Quezon, Bukidnon po, halos na ng butika ninyo diyan, naanin Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley Coffee, and Magnum C Diacare. Makapalit mo diyan sa inyong mga suki butika sa Bukidnon area. Quezon, Bukidnon, Maramag, Bukidnon, Kibawi, Bukidnon, Don Carlos, Wao, Lantapan, Malaybalay, Valencia, Bukidnon, makapalit mo niya. And din po naman sa may North Cotabato, available po mga kaibigan dyan sa makilala.
2: Pharmacia DS,
1: Farmer Drug Store,
2: J&G Pharmacy, Melanie Pharmacy, makilala senior citizen MPC, MedMax, available din at sa makilala. Kung di naman po sa Kidapawan, Akrisha Pharmacy, available. Melanie Drug, yahapon, din ha sa may Kidapawan yung branch, na yahapon. AM Lumbayan Store, na din ha Captain Jake, o din ha sa Highway Star.
1: Yeah.
2: Kung for example, Captain Jake, dito ka sa Matalam, napunta sa Mr. Meds Pharmacy, sa Leo Vinel Drug Store. Kung samlang naman ka, ay available na siya sa Pharmacia Soria, kag-available sa Pharmacia Anika, kag-Palmares Drug Store. Actually, available ang Magnum C Herbal Capsule naton, kag-Diacare sa mga butika nga arada nga lapit lang sang inyo nga mga lugar.
1: Sa South Cotabato, Tagum City, available sa mga taga-Tagum. Davao del Norte po mga kaibigan, nandyan na sa Duhali, Carmen, Panabo, and Mabini, Mako, Compostela, Davao de Oro. Halos lahat po mga kaibigan, sa lahat po ng mga lugar na nakikinig po sa programa namin, may Magnum C na po sa inyong mga lugar. Ayan. Just in case lang po, ha, puntahan lamang po inyong mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Alam po namin, yung mga seniors po na nakikinig sa programa namin, kailangan po ninyo ang food supplement, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Sa lahat po ng mga nakandabay, meron kaming Facebook Live, paki-check lamang po sa aming page, Facebook page, hanapin lamang po ang Captain Jake
2: and Mommy Lucky, Captain Jake and Mommy Lucky.
1: Yan po ang ating Facebook page. Pangitala lang ninyo. Pakiclick lang ang follow. Pakicomment lang diha. Tapos ngayong araw po mga kabihan, mamimigay kami ng Mutya Underarm Spray. Ayan po. Mutya Underarm Spray. Nindot ni pampaputis kilikilik.
2: Ano mo din si magkilikili. Ano ang puti kay kong kilikili? Oh.
1: Di na kinahanglan magbutang og tawas.
2: Tawas.
1: Ito po, ispray mo lang sa kilikilik. Nindot kaya nila.
2: Matingang dyan, matingang dyan, Kap.
1: Mutya Deo Spray or underarm Deo Spray. Mm-hmm. Ayan. So, mamimigay po kami ng 5 nito mga kaibigan ngayong araw. Ayan, paki... ano pang magandang gawin, Mami Lucky? Paki-comment lamang dyan sa...
2: Ipang-pusa mga itom yung ilog para na... Kung kinsa yung pinaka-itom mong ilog mo, ano itong taga?
1: Kinsa yung pinaka-itom mong ilog, may tagaan na mo, ano eh. Layinan ay. Ang gwapong mahat doon, sa'yo makayang mahat doon, pwede ba silang mag-comment o picture din na may dalang Magnum C?
2: Hindi ko sure kung pwede ba. Anyway. I don't know.
1: Ganito na lang po mga kaibigan, paki-comment lamang po kung sino sa atin ang mga nanonood kung saan kayo nakakabili ng Magnum C Herbal Capsule.
2: Ayan. Kung asa mo na makapalit og Magnum C products, i-comment lang. Ug!
1: Asa nga lugar.
2: Ayan.
1: Asa nga butika.
2: O, basin ka muna ang makadawat. Ani nga to ang Mutya Underarm Deo Spray.
1: Wala pa na sa market and first time na mo nang igawas karon adlawa and amo aning ipanghatag. 5 kabuk atong tagana ni and first time nga kamuuna makatilaw aning ato ang product.
2: Katilaw, grabe, makatilaw.
1: Unang makasulay.
2: Pag tilawan nila lang, ladang kap.
1: Unang makasulay. Ayan.
2: Kung ano siya, gwapo kaayo ni siya. Kay, syempre, kung tawas imong ibutang sa imong ilo, Captain Jake, syempre mo puti-puti pa na, di ba? Imong sanina, imong kamot. Kani, spray lang gid nimo ni siya, pero tingnin doon taan nga produkto. Oy, grabe. Mo na yung nakaputi sa ilok ni Mami Lucky Cup. Kaning, Mutya Underarm Deo Spray.
1: Mm, yan, o.
2: Oh. Pwede sa mga dalaga, sa mga padung magdalaga. Ay, lindot ka, ayon na siya.
1: Sige po, sa lahat po na magko-comment dyan, paki-comment lamang po saan kayo nakakabili ng Magnum C Herbal Products. Paki-comment lang ang butika at anong lugar. O, mamimili po si Mami Lucky ng 5.
2: Nakita ko na nag-comment, diba? Mine po. Mutya. Mula nagmaligyan. Ma'am, wala may nag-online selling.
1: Huwag po na online selling, ha?
2: Wala may nag-online selling.
1: Salamat sa pagkikinig po, Nanay Marisa Pulira, nakantabay po sa programa natin. Regalo mo sa akin. Sorry? Kapitan, gusto ko rin po ng spray pang regalo mo sa akin. Pakapinin na lang po barley coffee. Grabe, nanay ay... Lubos, yun ni nanay. Oh,
2: pakapinin na lang po.
1: Nanay, Marisa Pulira, maraming salamat. Si Christy Achibara, maraming salamat po ng Santo Tomas, Davao del Norte.
2: Hello po sa inyo, si Alfie de Guzman. Galanog ang atong programa sa planta na nila, Captain Jake.
1: Uy, asarapit na.
2: Sa may Lapanday, hiho?
1: Ay, oo, sa Tago, Matani. Iho.
2: Oo, Iho. Packaging 3, especially sa ilang supervisor nga si Sir Jepoy, mga veterans nga selectors daw, kay Arlene Angkog, Jeannie Kawan, Merly Ugbilen, o sa ilang kulot nga The Hunter, nga si Habil Cambrasan, o upaw sa Line 1. Kay Samson nga tigtanggal o butay. O, saan ang butay, Kap?
1: Butay?
2: Oo.
1: Kanang sa lubi at na butay.
2: Sa mga plastic insert washers kasi na Ma'am Nene Merasol, Lily o Grace o sa ilahad ang poging ang mga quality personnel.
1: Oy.
2: Si Sir Rodel, si Sir Wilbert, Sir Alfie o kay Sir Gemmar Inso o sa ilahang mga bunch receiver request migsong exchange of hearts.
1: Uy, gwapo na.
2: If you haven't exchanged
1: si Rex Pilyotas, maraming salamat po sa inyo. Akong lola, nga sige o pamina sa inyo programa, taga Mahapag Purokdos, San Luis, Agusan del Sur.
2: Hello!
1: Nga si Rosario Pilyotas, 78 years old na. Ayan, salamat nanay Rosario Pilyotas, 78 years old na diha sa Rosario. Thank you po sa inyo pagpamina.
2: Thank you sa inyo pagpamina. O syempre, hello sa mga lugar, sa mga prosper kaayaw din na Captain Jake, si Marisa Yako sa Prosperidad Monte Vista.
1: Salamat po sa inyo. O paki-comment po, saan kaya nakakabili ng Magnum si anong butika, mga kaibigan? Ayan, pipili po si Mami Lucky po ng 5 ngayong araw. Si Lorena Hongko, maraming salamat. Si Feminine Lopez, maraming salamat po sa inyo. Pakicomment lamang, pashare na rin po ng ating FB Live, Mami.
2: Yes. Si Edmar Rama, maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Si Florlyn Takasan, ang mga taga-Monte Vista, Davao de Oro, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Marilu Haduasan, kay Esmail Tula, kay Ate Lot, kay Mency Abdullah, kag Normani, nga nag-work subog sa Sunlight. Hello po sa inyo, salamat sa pagpaminaw. Namina po karon si Jen Agramon, ang mga taga-Davao A-Plus Credit Corporation, maramang branch. Kung gusto mo mangutang, ato na sa Davao A Plus Credit Corporation.
1: Si Leonel Banasig po ng San Franz. Maraming salamat po, Leonel Banasig. Nakaantabay po sa programa natin. Thank you po sa inyong pakikinig.
2: Gwendolyn Niwaga, Digawan, Jenny Palbaquer. Salamat sa inyo po, Pamina Rex Pilyotas. Sa inyong lola daw, sige, Pamina, taga Purokdos, San Luis, Agusan. si Rosario Peliota, 78 years old na siya, kapagpaminaw sa atong programa. Hello kay Nanay Rosario. Mayong pagpaminaw.
1: Sa minaw sa atong programa, pakibadi mo mga taga-Minsay of Quality OPC. Ladies and gentlemen, thank you.
2: Ladies and gentlemen, thank you very much.
1: Salamat po sa inyo ha. Si Louis Morales, nakaantabay po ng Luna, masagana Luna Kabaka, nakaantabay sila ngayon. Si Nanay Valentina Alvarez Diaz sa May, sa Agusan de Sur sa San Francisco. Thank you po sa inyo.
2: Ayan. Jenny Palbaquer, salamat si Jen Pama. Maraming salamat sa inyo pagpaminaw. Si Langa Arjona, Captain Jake Menghapon. Ang mga taga Jolly Joy Trading Gulayan sa May Madrid. Uy! Public market, kusog do kaya to ang ilahang pagpaminaw dito. Captain Jake, gananaglanog doon atong programa.
1: And mapaminawan po da sa Claver.
2: Claver, salamat po. Og sa iya daw, sa tag-iya po daw nga si Joyce Dahumog Hamero, nga available sa ilaha ang Magnum C Herbal Coffee.
1: Aba, oh. Si Boss Joel Sumalo, nakaandabay sa programa natin. And si Edmar Rama, sabi niya, saan po makakabili ng Magnum C sa Mati? Sa Mati po, wala talaga kami dyan.
2: Yes, speaking of katong mga lugar nga wala yung Magnum C Herbal Capsule or products na to, naatay sale karon Captain Jake para sa Mother's Day, nga perfect nga pang regalo ninyo sa inyong mga mother o sa inyong mga lola, mga auntie karong Mother's Day. Naa-available sa to ang TikTok shop o sa ato ang Shopee. Pwede mo maka-order ana sa TikTok shop o sa ato ang Shopee account, pangitaan lang ang Magnum C Philippine Store.
1: Ayun, para makakuha mo mga diskwento.
2: Yes.
1: Oh, ayun. Paki-comment po again mga kaibigan, saan po kayo nakakabili ng Magnum C product sa inyong mga lugar? Saan po na butika? Ano pong lugar? Ayan, lima po ang bibigyan na din ng ating Dio spray. Gwapo ni siya kung i-spray sa kilikili. Ayan, first time gining igawas ni Mami Lucky sa kuan sa market.
2: Patanawa daw mi sa ilog ni Captain Jake og puti bagyod kayo.
1: Ay, sus.
2: So why mi ano?
1: Tanawa lang, o.
2: Hawak mo ang bit. Marilyn Ordes, ang Sunlight Grocery sa Misayap. Maraming salamat. Mabibili rin po ang ating Magnum C products sa Sunlight Grocery Shop din ha sa Misayap. Maraming salamat po sa inyo pagpamina. VJ Doctor's Pharmacy and Medical Supplies, Captain Jake. Mapalit po lang ato ang Magnum C Herbal Products na. At least makahibaw tanga dito di ay sila gapamalit o sa Daklan Pharmacy gani sila sa Mungkayo.
1: Si Adrian Undos, nakikinig po sa Kinuskusan, Bansalan, Davao del Sur. Maraming salamat. Mga taga Magsaysay, Davao del Sur, mga taga Digo, salamat po sa inyong pakikinig dyan. Thank you po.
2: Ayan, si Joy Rabago, maraming salamat sa pagpamina. Mga taga South Cotabato, salamat sa inyong pagpamati. Namati po, Subong, Captain Jake, sila Merlin Ordes. Ayan, sila Ma'am Femeline Galas Lopez, si Noah Hashim, ayan, mga taga North Cotabato, si Walter Del Fierro. Sa mga taga Monty Vista, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw.
1: Okay, panayin to sa itong programa. Ibang kwento na naman po ang inyong maririnig mga kaibigan. Pakicomment lamang dyan dahil mamaya po mamimili si Mami Lucky at saka pakishare na rin po ng ating FB Live. Ito na po ang kwento ngayong araw mga kaibigan sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain J. Unang-una po sa lahat, Kapitan, ay gusto ko lamang pong batiin kayo ng isang magandang araw. Kay Mami Lucky at sa lahat po na makatagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Kapitan, ay tungkol sa buhay pag-ibig. At hindi lamang tungkol sa pag-ibig, ito rin po'y tungkol sa karera sa buhay. Hayaan niyo akong simulan, Kapitan, ang aking kwento. Noong mga panahon na nagkakilala kami ng aking matatawag kong unang lalaki sa aking buhay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jofi. Wala na sigurong masasaya pa sa buhay ko, Kapitan, nung makilala ko ang lalaking nagpatibok ng aking puso. Itago na lamang po natin sa pangalang Lester. Aaminin ko po sa inyo, Kapitan, bago pa man kami magkakilala ni Lester ay meron na rin akong naging karelasyon noon. Pero hindi ko masasabing na in love ako sa kanila. Puppy love kung tawagin. Sinagot para magkaroon lamang ng karelasyon. Sa mga panahon lamang yung Kapitan nung ako po ay immature pa. Sa mga panahon na ako po ay high school pa. Pero nung matatawag ko, isa lamang ang matatawag kong naging una kong seryosong karelasyong Kapitan. Ito nga po ay si Lester. Pare-pareho kami ng mga gusto sa buhay. Simple, payak. Masaya na kami kapag ka nakaupo at kumakain ng chichirya. Masaya na kami kapag ka umuupo habang kinakain namin ang paborito naming pagkain na kwek-kwek. Kwentuhan dito, kwentuhan doon, tawanan. Ganun ang aming naging relasyon noong una. Tila ba parang napakasimple at napakasaya lamang noon, Kapitan? Subalit may kaunting pagbabago lamang po noong mga panahon na naging seryoso na ako sa buhay. Hindi na kami pabata. Nauunawaan ko, Kapitan, na lumilipas ang panahon. Alam namin, sooner or later, dapat maging priority na namin ang aming magiging kinabukasan. Bagamat may trabaho naman din si Lester, Kapitan, pero aaminin ko po sa inyo na ang kanyang trabaho ay marangal naman pero hindi naman ganong kalaki ang sahod. Dati-rati kasi, Kapitan, para sa aming dalawa, okay na kapag may trabaho kami. Dati-rati kasi, masaya na kami sa mga simpleng bagay. Pero nung nabigyan ako ng pagkakataon sa aking trabaho, Kapitan, para maipromote at maging isang personal assistant, dito na nabago ang lahat. Nagkaroon po kasi ako ng boss, Kapitan, na napakaseryosong magturo. Isang boss na hindi lamang boss ang tingin ko sa kanya, kundi parang isang magulang na rin na nagtuturo sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng mangarap. Siya ang nagturo sa akin ng mangarap sa buhay. Ang sabi ng boss ko dati, Kapitan, hindi naman masamang maging simple. Kaya lamang, ang pagiging simple minsan ay para bang kontento na tayo at wala na tayong ibang pinapangarap o inaasam-asam sa buhay. Dapat, ang sabi niya sa akin, lubos-lubusin na lamang daw ang aming abilidad. Minsan lang tayo dumaan sa buhay, minsan lang tayo dumaan sa mundong to. Lubos-lubusin mo na, sabi niya sa akin. Doon ako nagkaroon ng panibagong pangarap sa buhay, Kapitan, na dati-rati, simple lang naman talaga ang gusto ko. T-shirt at maong, kontento na ako doon, Kapitan. Pero nabago ang lahat ng ito nung maging personal na assistant na ako ng aking boss. Maging sa pananamit, maging sa kumpang, maging sa kung anong paraan ako mag-iisip, Kapitan. Ang napakarami o napakarami kong natutunan sa boss ko, Kapitan, sa mga panahong lagi kaming nagsasama. Dito na nga po nagkaroon kami na hindi magandang pagkakanawaan ng aking karelasyon na si Lester. Naaagaw na kasi ng aking trabaho, Kapitan, ng aking panahon at oras na dati-rati naman ay naiukol ko lamang kay Lester. Nung una ay naiintindihan at nauunawaan pa ni Lester ang lahat. Siya pa nga po minsan ang nagsasabi sa akin, hayaan mo na.
Madalas kasi nagsusumbong ako sa kanya, Kapitan, lalong-lalo na kapag napapagalitan ako ng aking boss. Lalong-lalo na kapag napagtataasan ako ng boses, sa kanya ko na isusumbong ang lahat. Sa kanya ako umiiyak, Kapitan, at siya pa nga po ang nagsasabi sa akin na kaya mo yan. Labanan mo lang. Tuloy-tuloy ka lang. Pero kinalauna ang Kapitan at dahil napansin niya na rin na nagbabago ang takbo ng aming relasyon, na halos wala na akong panahon para sa kanya. Minsan sa isang linggo na lamang kami nagkikita. At sa tuwing nagkikita pa kami, Kapitan, lagi pa akong nakahawak sa aking cellphone dahil kinakausap ko ang aking boss. Bagamat mahirap ang aking trabaho bilang isang personal assistant, pero masaya naman ako, Kapitan. Sa loob-loob ko ay para may panibago akong rason para magpursigi sa buhay. Tila parang nagkaroon ng meaning ang buhay ko, Kapitan, na akala ko dati, ito lang ang kaya ko, limitado lang ang kakayanan ko. Pero nung magkaroon ako ng boss na may pangarap sa buhay at may pangarap para sa akin, tila nagbago ang paningin ko sa buhay. Dito na siya madalas nagre-reklamo. Wala ka ng oras para sa akin. Bagamat minsan idinadaan niya, Kapitan, sa pabirong pakikipag-usap. Kailan ka ba magkakaroon ng oras para sa akin? Pansinin mo naman ako. Sana i-date mo naman ako. Namimiss na kita. Namimiss ko na yung tawanan nating dalawa. Namimiss ko na ang dati nating pinupuntahan. Ganun lamang niya dinadaan, Kapitan, na nung una ay tinatanggap ko lang din ang pabiro. Sabi ko, pagka nagkataon, sabi ko, pagka may oras na. Kailangan ko pa kasing patunayan ang aking sarili, Kapitan, dahil bago lamang ako sa aking trabaho. At ang aking trabaho ay pinapangarap lamang ng mga kasamahan ko. Napakarami ng kasamahan ko sa opisina, Kapitan, na pangarap lamang nila ang posisyon ko. Subalit ako ang nabigyan ng pagkakataon dahil ang sabi ng boss ko, sa akin niya raw nakita ang kanyang sarili. Dati-rati raw, katulad niya lang din ako.

Dumating sa puntong nagtatampo na ang aking karelasyon. May mga pagkakataon na niyayaya niya akong umalis, mag-date. Subali talagang wala akong panahong kapitan. Dahil kahit araw ng Linggo ay inuukol ko pa sa aking trabaho. Sadyang aaminin ko sa inyo, kapitan. Sadyang wala na talaga akong panahon. Hindi na tulad ng dati na halos araw-araw kami nagsasama. Hindi na tulad ng dati na madalas kaming mag-usap sa cellphone at parang walang problema. Ngayon, sineryoso ko na ang pagkakataong ito, kapitan, dahil alam ko minsan lang dumaan sa buhay natin ang oportunidad. At ang lagi kong iniisip noon, hindi lang naman para sa aking sarili, kundi para rin naman sa aming dalawa. Kaya nung magtampo sa akin si Lester, kapitan, ay pinaliwanag ko naman sa kanya ng maayos. Ang sabi ko, ang pangarap kong ito ay hindi lamang para sa aking sarili. Para rin naman sa magiging kinabukasan nating dalawa. Minsan lang itong dumaan sa buhay ko. Pagbigyan mo na ako. Tutal, para rin naman sa ating dalawa. Ang sahod ko naman ay iniipong ko man o iniipong ko rin para sa ating dalawa. Ang sabi niya sa akin ay halos hindi na raw niya ako makilala, kapitan. Sa kung paano ako magsalita, sa kung paano ako sumagot sa kanya, maging sa aking pananamit ay pinuna na rin niya. Ang sabi niya sa akin ay hindi na kita kilala. Hindi ka na ang Jufing kilala ko nung una. Yung Jufing masayahin, yung Jufing na kilala kong palatawa, simple, payak. May oras sa pamilya at higit sa lahat may oras para sa akin. Ibang-iba ka na. Humingi naman ako ng tawad sa kanya. Ang sabi ko, pasensyahan mo na. Ngayon lang naman ito. Malay mo sa susunod na taon, makakapag-adjust na rin. Malay mo sa susunod na pagkakataon, hindi lamang ito ang magiging trabaho ko, baka meron na akong kasama. Baka hindi na ito o hindi na ganito kabisi. Pagtiyagaan ko muna at intindihin mo muna. Yan ang sabi ko sa kanya, kapitan. Agad naman niyang sinasabi sa akin na total gusto mo naman yan. Ikaw ang bahala. Basta andito lang ako. Hindi magbabago.

Lumalim pa kapitan ang hindi pagkakaunawaan. Pakiramdam ko, naiipit ako sa isang sitwasyon, sa isang karera na minsan lang dumating sa buhay ko. Bakit ba ang hirap intindihin ang aking kalagayan? Parang gusto ko nga pong sabihin sa kanyang mga mata, sa kanyang harapan, kapitan, bakit ba ang hirap mong umintindi? Hindi lamang ito tungkol sa pangarap ko, ito'y tungkol para sa ating dalawa, na para bang ako na ang kalaban, kapitan. Naiipit ako sa isang sitwasyon na para bang hinahati kong oras ko para sa aking karera at hinahati ko naman ang kalahating oras ko, ang kalahating isip ko, kalahating katawan ko, kapitan, para naman sa aking karelasyon. Na sa lahat ng pagkakataon ay lagi ko pang iniintindi ang kanyang damdamin. Baka magtampo, baka magalit sa akin. Yung tipong wala akong kalayaang mag-isip. Yung tipong wala akong kalayaan, kapitan, na magdesisyon sa aking buhay. Ang gusto ko lang naman, kapitan, ay ayusin ko rin ang aking buhay. Ang gusto ko lang naman ay patunayan rin sa aking mga magulang at patunayan sa aking sarili na may kaya pa pala akong gawin.

Hanggang sa dumating ang pagkakataon, Kapitan, na sinabi ng aking boss na dadalhin niya raw ako sa Metro Manila. Sakto naman sa pagkakataong yon ay kaarawan ng aking karelasyon. Kaarawan ni Lester.

Malayo pa kasi ang karawan na yung kapitan, ipinag-usapan na naming dalawa. Ang sabi niya sa akin ay, nung magkabati kasi kami sa pagkakataong yon, ang sabi niya sa akin ay, sige, pagbibigyan kita. Hindi na kita kukulitin pa. Iintindihin kita, uunawain kita, pero sana naman sa kaarawan ko ay andong ka. Dahil gustong-gusto kitang makasama. Malayo pa ang kanyang kaarawang kapitan ay pinag-usapan na namin ito. Lalong-lalo na ng aming mga kaibigan. Ako pa nga po minsan o ako pa nga po mismo ang naglaan ng lugar kung saan namin idadaos ang kanyang kaarawan. Ako pa mismo ang nagbayad, kapitan, at kinausap ko na ang lahat naming mga kaibigan at maging ang kanyang pamilya. Gusto kong maging espesyal sa araw na yon. Gusto kong maging espesyal ang araw na yon para sa aming dalawa. Kaya lamang eh, sakto naman, kapitan, na gustong isama ako o gusto akong isama ng aking boss at hindi ko kayang humindi sa aking boss, kapitan, dahil alam ko naman na nakadepende lamang sa akin ang aking boss. Nagpaalam ako sa aking boss na kung maaari, dalawang araw lamang ako doon. Babalik ako kaagad dahil may espesyal na okasyon ng pamilya. Sinabi ng aking boss na sige, depende na lamang pag andun na tayong dalawa. Kaya pumayag ako kaagad, kapitan, at na sumama ako sa aking boss. Subalit dalawang araw ang lumipas, sinabi ng aking boss na hindi ka maaaring umalis. Kailangan kita, marami tayong gagawin. Hindi na ako umimik pa, kapitan, at hindi na ako nakapagsalita pa. Alam ko kasi ang ugali ng aking boss. Ayaw kong mapagalitan at ayaw kong mapagsabihan. Kaya tiniis ko na lamang, kapitan, at walang kaalam-alam si Lester na hindi ako darating sa kanyang kaarawan.

Dito na mas lumalim pa ang hindi pagkakaunawa ang kapitan. Kaya nung ako'y umuwi at nagpaliwanag sa kanya, galit na galit siya sa akin. Ang sabi niya sa akin ay, ibang-iba ka na nga. Dati-rati ayaw kong paniwalaang nagbago ka na. Dati-rati sinasabi ko lang mga ganung bagay pero ayaw ko sanang kumbinsihin ang aking sariling hindi na ikaw ang dati kong karelasyon. Kahit anong paliwanag ko sa kanya, kapitan, na sinabi kong hindi ko naman sinasadya. Ako pa nga po ang nag-book ng lugar, ako pa ang pumili ng lugar para sa kanya. Doon na rin bumuhos ang aking mga luha, kapitan. Doon na rin sinabi ko sa kanyang lahat-lahat ng naramdaman ko. Sinabi ko sa kanyang, bakit mo ako pinahihirapan? Wala naman akong ibang ginagawa kundi ayusin lamang ang buhay ko. Ayusin ko lamang ang aking karera. Bakit ayaw mo akong paniwalaan? Bakit ba ang bigat-bigat? Bakit mo pinaparamdam sa akin ang mga ganitong bagay? Di ba dapat sinusuportahan mo ako? Di ba dapat tayo nagkakaunawaan? Pagod rin ako. Napagod na rin ako sa kakasikap. Napagod ako sa trabaho at pagod na rin ako sa pagpapaliwanag sa'yo. Bakit hindi mo na lamang ako intindihin? Tumaas na ang kanyang boses, kapitan, habang sinasabi niya sa akin na anong ibig mong sabihin ng salitang intindihin? Simulat sa pool nung ikaw ay magtrabaho, di ba noon pa man ay inintindi na kita? Noon pa man, kahit wala ka ng oras sa akin, ay inintindi na kita. Ilang okasyon na meron tayo na wala ka. Mansary, anniversary natin, wala ka. Kahit ba naman sa kaarawan ko, wala ka pa rin.

Tumalikod siya, kapitan, at iniwanan o iniwan niya sa akin ang mga salitang, "Hahayaan na kita." Nung tanungin ko siya kung ano bang ibig niyang sabihin, kapitan, sinabi niya sa aking, "Pinapalayan na kita."

Hindi na ako nakapagsalita pa, Kapitan, nung sa mga oras na tumalikod sa akin. Hindi na ako nakapagsalita pa nung sinabi niya sa aking pinapalayan niya raw ako. Wala na raw akong kahati o wala na raw siyang kahati. Wala na raw magiging kahati ang aking trabaho, lalong-lalo na ang aking boss. Sabi niya, sa kanila na ang oras mo. Sa kanila ka na. Tutal, sila naman ang mahalaga sa'yo. Sa mga panahong hindi kami nakikita, Kapitan, sa loob-loob ko ay buo naman sa akin at alam ko naman kung anong paninindigan ko. Sa puso at isipan ko, Kapitan, wala naman akong ibang ginagawang mali. Tanging nagkataon lamang na makinakailangan o kinakailangan kong ayusin muna ang aking karera. Alam ko naman sa puso ko na mahal ko siya. Masakit nga lang po sa mga araw na hindi kami nagkikita. Namimiss ko siya at naaalala ko mga panahong masayang-masaya kami. Napagtanto ko, Kapitan, na oo nga, napakarami na pala ng pagbabago. Mula sa dating masayang relasyon at kontento na kumakain lamang ng kwek-kwek sa tabi-tabi, na kumakain lamang ng barbecue sa tabi-tabi, ngayon parabang ang bigat-bigat ng mundo. Umangat nga po ang aking karera, gumanda nga po ang aking buhay, gumanda nga po ang aking trabaho, pero bakit hindi ako masaya? Napatanong ako, Kapitan, kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Dahil ba may taong hindi naging masaya para sa akin, kaya hindi ako masaya? O dahil ba hindi ako ang tipo ng taong mataas ang pangarap? Marami akong katanungan sa aking sarili. Gaya na lamang ng baka siguro, hindi ako angkop sa mga bagay na kagaya ng meron ako ngayon. Baka talagang para ako sa mga simpleng bagay lamang. Dahil sa pag-usad po kasi ng mga panahon at hindi kami nagkikita ni Lester, bakit mabigat ang aking pakiramdam? Bakit hindi ako masaya? Bakit hindi na ako ngumingiti? Nawala na yung dating sigla ko sa buhay, Kapitan. Nakita ito ng aking boss at tinanong niya ako. Sinabi ko naman sa kanya ang lahat-lahat ng katotohanan at ito'y tungkol sa amin ng aking boyfriend. Sinabi niya sa akin na naiintindihan naman kita at naiintindihan ko ang boyfriend mo. Pero sa buhay, lahat ng mga mabubuting bagay at lahat ng magagandang bagay, kinakailangan talaga ng sakripisyo. Pero nasa sayo pa rin ang desisyon. Dahil alam ko na sa bawat hakbang sa buhay ay kinakailangan ng isang desisyon. Mamili ka. Trabaho mo o ang boyfriend mo?

Matagal akong nakasagot sa aking boss, Kapitan. Pinakiramdaman ko ang aking puso. Sabi niya, bago ko narating ang aking buhay sa ngayon, marami rin akong sakripisyong pinagdaanan. Maraming ring lalaking. Marami rin akong dating karelasyon na hindi rin kami nagtagumpay. Mahirap ang aking buhay noon at hindi pwedeng mamayani sa akin ang aking puso. Kailangan kong magpakatibay dahil para sa aking pamilya, para sa aking mga anak. Nung maghiwalay kami ng aking asawa, ang sabi niya sa akin, Kapitan, dahil sa pagpili niya raw sa kanyang karera, hindi raw nakatagal ang kanyang asawa, dahil sa kanyang paghahanap buhay, dahil hindi raw maintindihan ang kanyang asawa ang kanyang trabaho, kaya raw sila naghiwalay. Pero masaya niya raw na mas pinili ang kanyang karera dahil dito raw nabubuhay ang kanyang mga anak at napag-aaral doon niya ito ng maayos. Dito ko napagtanto, Kapitan, na magkaiba kami ng pananaw sa buhay. Hindi ako ang taong kagaya niya. Masaya ako sa mga simpleng bagay. Dito ko napagtanto, Kapitan, at sinabi ko kaagad sa aking boss na, Ma'am, pasensya ka na. Pero pipiliin ko ang dati kong buhay. Pipiliin ko ang aking boyfriend. Agad ako umalis, Kapitan, at nakangiti naman ang aking boss. Ibig sabihin ay naiintindihan niya ang aking damdamin. Agad kong pinuntahan ang lalaking una kong minahal. At ngayon nag-iisa. Humingi ako ng patawad sa aking boyfriend, Kapitan, sa mga panahong nakalimutan o munti ko ng kalimutan ang lahat ng masasayang pinagsamahan naming dalawa. May mga bagay sa buhay, Kapitan, na hindi kailangan ng kayamanan para maging masaya. Minsan, kinakailangan lamang maging simple, maging payak, para maramdaman mo ang tunay na kaligayahan sa buhay.

sa kasalukuyan ay nakatakda na po ang aming pagpapakasal. Kung loloobin ng Diyos, Kapitan, baka sa susunod na taon na ikakasal na kaming dalawa. May trabaho na rin o may ibang trabaho na rin ako, Kapitan. Hindi nga lang po katulad ng dati, pero masaya naman ako. Kasama ang lalaking nag-iisa sa aking buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan, at maraming maraming salamat po. More power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang. Jufi.

0: Ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Ni Yapil, taga Borok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuan mang good ni magluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay na ang di ko hangakon. Sa una, hangakon mang good ko. Pero ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C, gud kape ka ginang kapsula, kag haplas. Nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman. Gana, kay ma-afford man na mo kay bisan pobre rin ka, maka-afford mang good ta anak nga kapsula ka ginang tambal nga plus kag inang kape barato ra man gud. Salamat sa Magnum C kay Captain J nga pagay sa Ginoo nga siya ang kwan sa amoa. Salamat sa kay Captain J sa Ginoo.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Era 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir mo, may akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Kat nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nag-maintain yung kuan yung Magnum C. Tapos, ina-invite gayon na ko ang akong mga

0: ng tanan para lang sa imuha.
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
0: Marriage. Sos na anak sa kanya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Ay sige kag pambabae.
2: And career.
0: Yes, nanawat na ko sa trabaho.
3: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain

0: Good morning, Mang.
1: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatang duha.
0: Kumuta ng...
1: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
0: Kumuta sa aroma ni, uy.
1: Ay, syempre.
0: Di, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
1: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C. Herbal Coffee man na siya, Pang.
0: Magnum C. Herbal Coffee?
1: Oo. Mao na ang pinakabagong kapikaroon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o

0: antioxidant. So, snimdot ka ay ni pangkay. Nanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani. Kay nanin siya ay malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabi na i-recommenda sa kong mga kaubans trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lamikihigop-higop aning Magnum Sea Herbal Coffee.
0: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum Sea Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum Sea Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum Sea Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
2: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa iyo. Magnum Sea DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic property.

0: Babalik ang Magic FM.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Carmen Omasas, taga San Isidro. Sugod pag inom ko sa Magnum C, dili na ako musuka, di na ako buhadon. Amugid firmemente ko kape ka. Pag salawa, dili kapoy, dugay gutumon. Amugid yung firme ko na kape, Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Nay, nagmugot malagi ka, Nay.
4: Hi, unsa naman eh. Nahumana lang eleksyon, wadud ko ka manga. May nalangon tato, makapalit kog Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee. Munawagan ko ha. Magpakamang pakuha, bisang humana ang eleksyon. Para na ko'y pangpalit o Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

0: Good afternoon. Get a minute after three.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap. Tambayan. Paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa putuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugigaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the KPP.
3: Ratsada ng bagong musika. Magic Hit Parade! Halina't sumabay at alamin ang mga bago at patok na musika. Magic Hit Parade! Dito lang sa Magic FM Katamba.

누가 명예 중 하나 골라 하치 고민 없이 난 몽땅 쓸어 담아갈 거야 엄마야 이제 막 나가서 놀아

와 명예 중 하나 골라 한치 고민 없이 난 몽땅 쓸어 담아갈 거야 엄마야 이제 막 떠나가서 너

0: puso ang pagkamandirama. Isa puso, isa puso, alam handa.
1: Ilabas sa mga kalasag, huwag ka karagar, gumanda kong pumalag. Di mo ba nakikita yung mga nasa laot? Mga balangin na daladala, mga salot, mga katawan na katapal na

0: Magbabalik ang Magic FM.
1: DTX 500 Health Alert. Para sa matinlong na dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlong atay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Ani ta karon sa best way para mampingan nato ang ato ang atay liver. Unsa ganitong kahulugan sa word nga liver? Ang root word anang liver is come from the root word nga lib og ever. That's why liver. That's the meaning of liver. Liver means live ever. So kung na kay healthy nga liver, you can live ever. Pero kung wala kay healthy na daot imong atay, you cannot live ever. Kaya it's just a matter of time pwedeng mubigay ang last because of liver disease. Hadlok kaayining sakit ning atay. Kay you know, kaning atay good, sumala sa study, I think, no, 500. Pero sa study, more than 500 activities. Enzymatic activities ang ginabuhat ani everyday. Daghan kayo ni ginaprocess ng activities ng atong atay kanaadlaw. Pero ang harmful substance, mo niyang useful. Kana mga toxicated bitaw na itong mga ilimnon, bino, kana, chocolate, chocolate,

0: ka na. Tamis ang liver, anak mo'y ga-transform into useful substance. Wala ba salamat ha? Atay liver. Liver doctor ang tawag ani. So, ang bingan ta ni kay sumala sa study, 80% madaot ang liver, ay hapasiya mo hatag og sintomas. It's too late na. Munang ang fatal effect sa liver, anong grabe paspas kayo. Kaya dili manggod siya dayon mo hatag og sintomas kung nadaot na siya. And this is the only organ nga naay capacity to regenerate. Kaya niyang mutubo. Putlonin mo ng head nga parte sa maputol ng liver, mutubo na. That's amazing part sa liver. Kaya niyang mag-regenerate. Kaya niyang mutubo. So, kining atong atay, tagaan tanig pagdagan. Muning usas atong gina-encourage ang ato ang LiteX 500 of my TC. Kaya ang atay, unang-una matayagnos ta nga. May fatty liver. Na long run ni ay, ang fatty liver nag-cause nag-scar. Then later on, magpaspas kayo, mag-cause ng liver cirrhosis, liver cancer, delikado kayo. Uhupong na ta, mag-edema na ta, mag-uhupong na. Unay problema, mag-jundis na, mag-yelo na ang panit, ang mata, sa atay.
1: Problema sa fatty liver, mag-TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may mumortica siya rancia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag-TTX 500. Araw-araw, TTX 500. TTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
0: So, kining atong atay, tabangan tani nga mag-regenerate ni siya. Mo-healthy ni siya. Ma-excrete ang mga hugaw, toxin nga naas atay. Salaan man ng atong atay. Ang atong atay, ang function ani, tanawa ha. It helps our body to fight infection by removing bacteria from the blood. In terms of bacterial infection nga naas dugo, it converts the inactive thyroid hormone T4 to active T3 that the cells can use. Para nisa sa mga may hyperthyroidism. May problema sa goiter. Ang atay o sa mga makatabang. Healthy atong atay dapat. Kadtong may mga goiter dira, inyong atay, problemado. Huwag yun lang itong istorya. Kadtong may mga arthritis, inyong atay, problemado. Tasog uric acid, tasog cholesterol, inyong atay, problemado. Tagaan danig pagdagaday galimot, kining atong DTX 500 og may TC, kanang adlaw-adlaw bitaw na itong pagpainom sa DTX 500 og may TC. Nakuntabang na siya sa pag-excrete sa mga toxin nga naas atay. Para ni atay ning atong DTX 500 ug may TC, bata sana kadadlaw sa isbuntag. Okay, nakita na nato bang nga murag akong lawas, may diferensya gyud dok, may high blood ko, may diabetes. Paginom og DTX 500 kadadlaw og may TC, bisag naa kay maintenance kay kanang maintenance nato para ra gyud na siya. Kadili mo sa katong blood pressure. Wala man dira gingon nga maintenance imna kay pare mong antay mahimong healthy no. The mere fact nganong nagsakit it because imong antay may problema. So supplyan nato, tabangan nato ang atay. Dili na mo sulod ang pag-inom sa supplementation. Ha? Klaro. Ang purpose, nga nung naatay DTX 500 o may TC kadaan daw, kay muni siya ay mutabang sa mga organo nato nga nangadao.
1: DTX 500!
3: Ako si Albert nga taga-dumagiti. Opo, nga akong mga TL o mga pasakit. Ilihan. Napagadungan na ko sa DTX 500. Akong gindubol dos o nakapsul sa buntag, mga sagadi. Wala pa'y bulan, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500! Mabali sa mga butika. DTX 500! Help! Alert! Good news! Adiya na sa Butuan City, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ang number one nga supplier sa mga tekalidad ng mga herbal products nationwide. Sama sa Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sporbiotics, MyTC, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Dayo Fresh Roll-On, ug daghan pang uban. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Ang free check-up magsugod sa launa sa hapon hasta alas 3 sa hapon kada Miyerkules. Ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ang nanaymutan sa Fantasia Pavilion Building, T. Carlos Street, Butuan City, at tubang lang sa Amiga Hotel.
4: Ang Clinica de Alternativo Medicina Products sama sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, o Mighty C. Mapalit na sa mga musunod na mga butika sa Magsaysay, Cookie Pharmacy, Medgrace Pharmacy,

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: FM. Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Marjeline Amodya, taga Gubatan, Magpet, North Cotabato. Lahi ragit sa una nga wala ko kainom o Magnum C capsule kay ang akong lawas, Luya. Karon kay nakainom na ko, pastog lagi akong lawas. Nya kusgan pag yun. Epektibo, barato. Affordable pag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Let's start the day to worship and give thanks to our Almighty Savior through music. That is why every Sunday morning, Magic FM Katambay Mo brings you Magic Joyful Noise.
4: That's why I shout for joy, sing His praises, lift my voice unto the Lord.
3: Magic Joyful Noise, every Sundays only here on Magic FM Katambay Mo. Halina't balikan ang mga awitin ng nakaraan. Magic Jukebox.

kabaluan. Kanusa ka makontento, bihati ko tanang gusto, kulang pa ba sa ina? Ito sa kumataon, kanusa ko na makakaw.

Lagu dimasukkan, wak ka panali pun. Aku na lang amu talikod, di maagwan tagi ng kalisod sa pampangunta ko na magigitok nun.

0: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: Magic FM. Katambay mo.
2: Good afternoon, it's now 4 o'clock.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuwang 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, Magic FM sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
4: Proud member of the KBP.
5: This is DJ XC on the mix.

0: Reggie Undong Katambay.
1: At iba pa.
0: Dito lang yan sa tunay na nagpapasaya.
1: Magic FM, katambay mo.
0: Ito ang official tambayan ng bayan.
2: Magic FM,
3: katambay mo.
4: Katambay mo.
5: Katambay mo.

0: sectors, so you know you're dealing with a trusted partner. Want to know more about us? Just visit our official Facebook page at www.facebook.com/FuderoButuan. For market scooping, kindly drop your email at FuderoOfficeSupplies@gmail.com. Our contact number at 085-300-1756 or call at 0923-243-9763 or 0909-989-1437.
1: FuderoPro Trading and General Merchandise Company, your one-stop budget smart office solution provider. We are located at Door 7, Big Town Arcade, JC Aquino Avenue, Butuan City. We have branches also at Tandag City, Cagayan de Oro City, Pagadian City, Tacloban City, Calbayog City, and Bacolod City.
2: Ang probinsya sa Agusan del Norte, giamuma o gidumala sa liderato nga mapinanggaon o naglantaw sa maayong ugma sa mga Agusanon. Mao nga pinaagi sa iniusang lihok o malangkubong panggamanan, makapot gayod ang direksyon sa kausuwagan. Nagpadayon kini nga programa sa radyo ang atong probinsya karon matag Lunes hangtod Biyernes alas 8 hangtod alas 9 sa buntag diri lamang sa Magic FM og malanta usab sa live stream sa Magic FM Facebook page. Mga Agusanon, atong sayron ang dugang kalambuan. A developmental program brought to you by Provincial Governor Maria Angelica Rose del Amante.
3: Ito ang official tambayan ng bayan, Magic FM.
4: Katambay mo.
5: Katambay mo.
4: Katambay mo. Katambay mo.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Magic
1: FM. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Nina Lamador, Dagat Badbaran, Rite Agusan del Norte. Ako sige ko inom aning Magnum C nga kape o kanang kapsul magtumar gihapon ko. Sa wala pa ko mag-inom ni ini, sakit kayo akong kalawasan. Pag nakainom na ko aning kape o kaning kapsul nga Magnum C, nabaskog akong lawas. Dagsik na wala nagyog ko'y gibate sa pagkakaron. Pamalit mo sa Magnum C kay aron ang inyong lawas maulian yun. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Let's start the day to worship and give thanks to our Almighty Savior through music. That is why every Sunday morning, Magic FM Katambay Mo brings you Magic Joyful Noise.
4: That's why I shout for joy.
3: Magic Joyful Noise, every Sundays, only here on Magic FM, Katambay Mo. Halina't balikan ang mga awitin ng nakaraan, Magic Jukebox.

0: mga awiting nagpapainda at nagpapakilig. Magic Jukebox. Magic Jukebox, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Magic FM, katambay mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM,
1: katambay mo.
2: Katambay mo.
1: Katambay mo. Katambay mo.

0: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: Magic FM. Katambay mo.
2: Good afternoon, it's now 5 o'clock.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap tambayan. Paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa putuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugigaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Kawayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
4: Proud member of the KPP.
5: Ito na ang pampagana at masarap na kasama. Magic Tutog Katambay. Ang Reading Folk.

0: the other stations are still playing commercials. Meanwhile, here's another hand.
1: FM! Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
2: Proud member of the KBP.
3: Good evening, at 2 minutes after 6...
4: Ito na ang pampagana at masarap na kasama.
5: Magic Totoong Katambay.
4: I'm reading pork.

anumang ulam ang ihain, siguradong sasarap yan pag nakikinig sa Magic FM. Katambay mo!

0: Oh, oh. Magic FM. We'll be right back after this.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Belinda Ortiz, nagpuyo sa Barangay 19, Zone 7, Hingoog City. Na ako'y gibati sa akong wala nga tiil nga binhod. Binhod siya. Unya, daga naman kog na inom nga mga lain-lain nga mga herbal. Wala man siya nawala. Sa diha na nga nadunggan ako ang Magnum C ni Sulay ko, ipalit ko dito sa separer. Nakahurot pa lang kog usa ka bak. Yun na nay-alibyo na anay akong makita bitaw nga paghilam nako sa akong TL. Mura siya og nag-anam-anam og wala ang nam sa akong TL. Gikan adto, hurot gyud ko og upat ka baks. Epektibo, barato og nawala gyud ang akong gibate.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: D3 Bio.
4: Ako si Nimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: The other stations are still playing commercials. Meanwhile, here's another hint.
8: Magic.

0: Ibabatid namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, katambay mo.
1: Magic FM,
2: katambay mo.

0: Magic FM. We'll be right back after this.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Visio.
1: Nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ang probinsya sa Agusan del Norte giamuma o gidumala sa liderato nga mapinanggaon o naglantaw sa maayong ugma sa mga Agusanon. Mao nga pinaagi sa iniusang lihok o malangkubong panggamanan, makapot gayod ang direksyon sa kausuwagan. Nagpadayon kini nga programa sa radyo ang atong probinsya karon matag Lunes hangtod Biyernes alas 8 hangtod alas 9 sa buntag. Tiri lamang sa Magic FM o malanta usab sa live stream sa Magic FM Facebook page. Mga Agusanon, atong sayron ang dugang kalambuan. A developmental program brought to you by Provincial Governor Maria Angelica Rose del Amante.
5: Magic FM!
6: Katambay mo!

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KBP.
1: Good evening, your time, it's now 7 o'clock.
2: Damhin ang mga alaala nang kahapon. Ramdamin ang sarap na hatid ng mga awitin. Tambayan ang mga gunita ng nakaraan. Have your magic moments on Magic FM. Katambay mo.

0: Magic FM. We'll be right back after this.
1: D3Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3Bio. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag. Tulo pud ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.

0: Magic FM. We'll be right back after this.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Alma, lalisan, tapos 5 mabini, sakit akong ulo, magsakit akong ulo niya, magsakit akong hawak. Karon niya, nag-Magnum C ko. Okay, okay siya. Yang ako pong pagtuog, barato ra kaayo. Minti na lang ko, na yung Magnum C. Basta Magnum C, barato pa, epektibo pa dyan.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Get in there. You got a minute after 8 o'clock.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap. Tambayan. Paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa putuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugigaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Kawayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo. Pilipinas, ang Magic FM. Katambay mo!
2: Proud member of the KBP.
3: Damhin ang mga alaala ng kahapon. Ramdamin ang sarap na hatid ng mga awitin. Tambayan ang mga gunita ng nakaraan. Have your magic moments on Magic FM. Katambay mo.

0: paminawi aron masayran ang tumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba. Pinaagi sa programang Tubag sa Paginahanglan, Giya sa Kauswagan sa Tagum Cooperative. Matag Sabado, alas 7 sa buntag, diri lang sa Magic FM ug malantaw sab sa live stream sa Magic FM ug Tagum Cooperative Facebook page.
1: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Ang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
3: Great music. Magic moments. This is Magic FM.
4: We got more hits for you, so stay tuned. Magic.

0: Magic FM. We'll be right back after this.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Sire, abantok mo taga Purok Otso, Lunaw, Hingong City. Gamit ko sa Magnum C Herbal Capsule o Kapi. Kaloy sa Diyos, ako lisod sa pagkalibang bitaw, sir. Niya. Kuan, pag mag-inom ko, ana, kaloy sa Diyos, maayon na gina akong pagkalibang. Muna, nga gamit na Diyos ko aning Magnum C. Salamat kayo sa Ginoo nga yung gigamit ang produkto sa Magnum C alang sa kayuhan sa atong panglawas. Epektibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Wake up and be energized. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits. A collection of your favorite songs from generations to generations. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits. Mondays to Saturdays, 6 a.m. to 9 a.m. Magic Gel Hits. Only here on Magic FM. Katambay mo.
4: The other stations are still playing commercials. Meanwhile, here's another hint. Magic.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the KBP.
1: Good evening, it's now 9 o'clock.
2: Damhin ang mga alaala nang kahapon. Ramdamin ang sarap na hatid ng mga awitin. Tambayan ang mga gunita ng nakaraan. Have your magic moments on Magic FM. Katambay mo.

0: Magic FM. We'll be right back after this.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Di na andal taga gubatan magpit. Sigighot akong lukhan. Kainom kong Magnum C. Absol. Mawala. Unyak. Mayog yun kayo. Mas barato po. Efektibo niya. Barato.
6: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Fall in love and reminisce those good memories from the past. Magic music pleasure.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwentuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Taranat tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ikay maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, katawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member.